Bana baki mikulu na baboyi bombe. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamakasi si asiki bombe bazongi mayele.